0: ikarihwo ni nyumba yanyu tene ona mudu angioragirwa rihagwo ni nyumba yothe tiga wetu taru mudu angioragirwo atwa kurihwo nigetha kwigia nginya mburire cia kuhorohia hale yali iliu magetha kageke kyanyu ugo getha kageke kyanyu ri kyakoria mudu uma wiro uyo wa uraganio kana witu wa thakame na nginya mudu tauma gruwine no ugo tukauge ati ndo wakana kamwe kana ndire kana tondu nyumba yanyu ni wekage no ukaigua mburi yaringire mudu na hau kyuraga ni ukaigua ngari ri ugo kire ngari ri ona mudu na riga gwakwira mudu thie na wega no gele faragatagati atia uko mwiragere akinyo tondu kigera kiu gigwitwo ngari ri no gigathi undu ukore ni kya uciage kwala kugutho ri ngari ucio tabaga igutiga gwiciria haha hi techiragi ya tiriri nyumba no yitu ni ari na witi wa thakame na hara haraihu
1: okay
0: tondu turari uhoro ati uyu agethi ugwa akeita uyu agethi ugwa akiringo ni ngari uyu agethi ugwa akagethi nako ndeto icio ciothe agacuma yacho mukire ha ekegwira u agoke ongo ekiringo na dei na inirie ndeto icio ciothe ri tabai mukarora ati na u mbere yanyu ri ni hau ma thakame gwitikite
1: okay
0: wona ko ni gwitikite ri mumenye cira wayo ni ugwetire witu wa thakame
1: actually ni kiuria na ni kio dona twaramie ndeto eno tondu mundu uyu aranyandikire kiuria roiga atiriri he mundu murutagira wira gwake no mundu uyu akimurutira wira ri ni areti hirie na thakame ra itika gwake nyumba na riu ni akioe ndeto eno ya uhoro uyu mugikuyu ndendete maundu ma thakame kwanja ndendaga maundu ta macio akoiga atiriri thakame ino yake yokoo gwitika gwakwa ri na kwanja yaitika o haha jikaraga sitting room yacoka yathii nginya haria muromo-ini yaitika hau nyingi muno ri
0: haria kuhagirwo
1: riu yahota gukorwo ni kundehera maundu na riu abatie gukorwo agivanga ta atia tambo tigio hanini ni getha tucokerie kiuria kiu kiu nikio kiuria kiria kira twambira kiundu giki giothe no nitugucokia ciuria ingi nyingi muno muno muno tondu nake he mundu wanjira mwana wahikirwo nake mwana uyu ni mutumia uria ahikaga na mwana na makiikaraga guku Nyairobi ni andu makiri mawira mao guku Nyairobi no riri muthuri kuria oimite ri kwao ni kuria Murang'a ni akiugaga akoya family ndegukioya ciana iria maciarite na mutumia uyu na mwana uyu wahikirwo nake magagicere ugu uria kwao gicagi Murang'a no mangithie gicagi no mwaka mwana uyu wakuhikwo nake arware na arware muno riu akarigwo kana no ke undu gikonainie na ndeto cia maundu kana ni atia ni tuguka hau ino ni mitambo ya Kameme FM na turatithia ni getha twambe tukwire uria mbui no ukoretwo wi nayo nyingi hindi ciothe we muhuri wa biacara na ndirenda kwariria mundu uyu ukoragwo akiruta wira na taxi hindi ciothe no mbu tondu waikara thi watara mathabu utire kindu ukoragwo ukihonokia urathukumira vetro vetro ina goro muno riu ugagiciria onanga ni wira uyu ugukinya handu ukireme nduka na kinye handu hakwa utanakinya hau hakuga ati wira ni waremari reke twambe tukwire uhoro wa Autogas. Autogas maragucenjeria ngari yaku iria ihuthagira vetro igatiga kuhuthira vetro ikahuthira gas haha ni handu ukuhonokia mbeca maita meri mberembere mbei ya ngathi iraithi gukira ya vetro lita ya gas ni ciringi igana rimwe ria ithano lita ya vetro ni uwi ni mbeca cigana na ndigutinda ngigweta no ni ati utiganu ucio ni munene 105 kilometa iria uguthii na lita ya gas ni nyingi gukira kilometa iria uguthii na lita ya vetro ucio ni undu wa mbere koguo ni ukuhonokia mbeca hindi ya ngari yaku irahuthira gas wa keri na wa bata ngari ya gas ndituraga service ndathiä gå ita å iro
2: ndathiäakandåhe
1: kä ndå angakeretaraikia ngatå cinaga ngatå ikagia ngatå minjagia maguta tå maå ndå macio mothe nä weherera koguo å horo wa gå hå mbeca å gä thiä ona å horo å cio nä worä ra no ti å ndå wa gå ikara må no nä å ndå wa ndagä kao ciganaona ngari yaku ä gacenjio nä kå rä andå moigaga atä rä rä ona ä gä cenjagio å hå thä re ngaci rä no nyende ngorwo na na kanya atä no å hå thä re betro ingä ono dosyo no weke doki ali na Autogas
2: yes 0800 720 995 0800 720 995
1: na doko emoto gi wa gas wa nyoba wabio ikira ga turali oro utaramu weho
2: kabale igwa
1: tuabie ku ku na mutumia ne moto gi sio
2: ate gabe kania
1: apana vi ha hale taramu ne mego utaria ne ko turali oro wa Autogas
3: Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa

0: Baige megi World Cup na Coca-Cola ikalameta buini ya kameme kayukamu ege.
1: Dola nini ni aha.
2: Gasha ikagirite. Gimari ni thaka jero nywa. Tocha fati natu. Tuololo natu kona wana feji zenye. Maguta makuruga ni madheru. Na mati ginyitana ginyaita atalia moisho. Hidoishi ora ashikula duka inio ea kuhenawe. Kana kitushwari.com. Dola niyo ilalia. Mushamo uria ora ato nyititha nye kile magioze. Mashani madola. Maguta makuruga madola. Mutu wagi mawadola na dola all purpose. Dola neo vaibu. Idojega kuma dola group.